tell you? What'd I tell you?

I tell you? What'd I tell you? What? Choir

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pa kahaimong I will stay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, kung doon may video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreating lami na natulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay na kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong gipang multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yes to Health. Ibo kayo, tabang na sa inyong paglawas.
3: Sa Thon Plus Gold, adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Thon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Sa Thon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarapong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna mag-apekto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taga
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagdumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nang namigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kaklarik sana!
2: Exciting!
12: Sister Pain! Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit na tumaran dayon nako o Sister Pain para padayon lang sa training.
5: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
5: Southern Gold Coffee Mix.
0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito.
2: Sa programang Extra B.
1: Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi.
2: O, ano na,
1: sayaw na.
3: Extra B.

0: XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Extra beat.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Exciting.

Trap Beat.

0: XFM 89.1. XFM. XFM 89.1.
1: Extra beat.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!

This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campione.

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: mas gipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, wala ikipaboran o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya o Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang Sandigan.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyo, taga napuntukan Davao de Oro. Akong creatine yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, doon putol, may gabi yung hindi ko matulog.
4: Sa Thon Plus Gold.
5: Creatine, lami na tulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay lang kayo. Garo na creatine, 94 lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na loob ko sa Yesto. Realty mo kayo, natabang na sa inyong paglawas.
4: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zathon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarapong ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan namigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
3: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklare, sana!
13: Exciting!
3: Exciting!

0: Oh yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
2: It's a beautiful day. Birds are singing.
0: Adlaw Domingo na usab, mga katropa. Managuban na usab kita sa ato ang tulumanon sa matag adlaw Domingo nga makahatag kaninyong katagbawan kung matagbaw mo. Ang ato ang exciting Pilipinas. Adlong Domingo, Hulyo 12, bulan ug tuig 2026. Siyempre, kini inyo ang magsaba-saba sa Adlong Domingo, ha? Makiguban kaninyo kung ubanan ko ninyo. Ubanan mi ninyo ang duhang arke dire kay kami rin kita ang duha dire. Inyong katropa, katropa nga June Marata, makiguban ka ninyo. Hantun ta alasay sa ato ang pipila ka mga isgut-isgut, pipila ka mga sonata, o siyempre sa inyong mga pagpanimbaya. Maumagin na ito ang tulungan noon sa matag-adlaw Domingo, mga katropa, nga maghatag may kaninyo katagbawan o kalingawan. Kaya mag-unsan lang din taon ta, magsige na lang taan yung kaning, magsige na lang tag hinuktok ang mga panahon na karon sa ato ang mga, gipanghuna-huna, kung sa atong giunahuna, aron na panahon. Dili kita pwede karon nga magsige na lang kita hinuktok. Kaya matod palagi sa uban nga, kanina ba taong tao daw nga magsige hinuktok, wagi daw na katuktok.

0: Og kaya nga ito ang tulumanon mga katropa, kipaluhan kini sa produkto sa Yes to Health product sama sa Santon Plus Gold. Gold supplement healthy body and strong immunity og siyempre sa Santon Vitamin C. Ascorbic acid boosts your immune system. Yeah, og siyempre sa premium D3 ang your premium food supplement against viruses and bacteria. Kung nangilanglan mo kainit sa inyong kalawasan nga dili na lang mo magsigig dulog ng inyong bana o asawa. Ha? Kinahanglan karon mga panahon na katropa nga inyong hagyong hatagan o kanang mainit ang isulod ninyo sa inyong ginhawaan libi na sa pagmata nimo magsige na lang mo panghinguya, magsige na lang mo kanang panghiwatin mga katropa kinahanglan at huwag yung butangan dahil og init ang ato ang kalawasan bisan ugikan po ka sa init. Kinsa may di ma kinsa man pay di tugnawon ana mga katropa nga unta sa may ka maghukas man pod. Ano na ito ang pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix? Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, mauni siya ay makahatag ka na ito kainit sa itong kalawasan o daw makagana sa imo pag mga gimbuhaton sa matag karon og unya mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, kaya nakakapi ka na, tambal pa. Huwag alang sa inyong pagpanimbaya, mga katropa, 0908-645, ay, naunsa naman yun noon. 0908-547-6495. Huwag ganahan po mo sa 0953-961-4040. Sa atong FB Live, siyempre, kininyong katropa, Daniel June Marata. Adlaw Domingo, hoy, pagmata! Dili kay magsige na lang itaw, tag hinuktok, magsige na lang po tag karang katulog karong mga panahon na apan. Ang pinaka-importante karong mga orasa, mga katropa, nga andam na ta sa ato ang mga tulumanon sa matag Adlaw Domingo. Ha? O sa may tulumanon? Ikaw may gatulumanon, di katropang John. Bitaw. Pero nga tong tulumanon sa ato, matag Adlaw Domingo, nga to ang obligasyon nga to sa ato ang labaw nga makagagahom. Simba, simba, simba. Ha? Makalitok naman po mong simba. Mungingon mong simba ko. Ha? Maudyo na ba? Morgan ay malitok na to. Kanang mungingon ka. Kanang, hala kamay gani ko kamay gano. Oh, ay simba ko. Pero huwag hindi ka matong simbahan. Huwag hindi ka magpasalamat sa Ginoo nga. Wala ka magkuhan. Wala mabahi ang iyong panimalay karon. Eh. Dili sama sa uban bitong mga katropa karong mga orasa. Oy, tingulan, pastilan oy. Tingtugnaw gyud tinuod. Oo, tingtugnaw. So ayaw gyud mo, ha? Pagtapad mo dag Santon Coffee Mix og Santon Gold Coffee Mix, itapad yun na diha. Kay parang tugnawon mo, timpla na yun. Timpla, ay butang gyud pug ini ni tubig. Alangan po siguro no, naon sa diay mo. Mao na mga katropa, ha? Ting-ulan ron. Kunya, ba't namo ko yung bagyo, gud? Patay po ng bagyo, no? Huwag yung mahadlok, no? Nga, parti matanagahan ng tambaluslos ng Pilipinas kung musulod man mo. Sulod mo din nga, daghan kayong kuwan, samok kayong Pilipinas karon. Ha? Samok kayo, laminagdiha mo manukad sa kuwan, sa Luzon area, sa stang samuka. Wa makasinabot. Bitaw, amping lang ta og ampo kita kanunay ha. Ato agi nang batasanon mga katropa ang pag-ampo na to ngadto sa tuang labaw makagagahom nga dili ta maapil karon sa mga problema, sa mga trahedya. Bisan asa kamo lang kaw kilala manang hidyo kas Ginoo nga Lord. Adto kusunahan Lord. Kuhan ko, nakoy kuhan ito, mangutang ko kwarta. Ngutang ko kwarta, tagayang taong kuhan, taong ako mautangan. O, sa mana, ATM. Sa mo na ang taong mautangan. Alas 5:17, mga katropay, sa yuha man ng mata, in taon na ning ako ang mga suki nga tigpaminaw o suki nga tigtanaw. Naniguro ni Bate. Bitaw sa no, pag-abot mo ako na sa balay, pastang, naganagin in taon dito nga, mo-greet, pagin in taon, mo-greetings pa. Manimbaya, nga pa-shout out daw. So, pag-shout out ako, wala na ako sa unir. Bitaw, mayong buntag nga to kang Nelson Mejia. Oy, nagtanaw gigtahon siya ha. Si Mills Nelson Mejia, di ako sa may Marapangi. Kumusta man son? Kumusta man katarak na to? Ayaw gugwad algi nang sige paminaw ha. Son. Paminaw gid in town. Ayaw lagi glikay ano mga putik pa algi na unsa man. Ayaw, sir, namulingi yung makakita. Siguro po kag putik pa. Ah, na, noons. Ha? Gikatarak na ka. Pero ay lang, kay balik man na. Oo, balik na basta matambalan ang kuan. tanawa na si kuan, no? Mas may minikibuutan, minikayo. Ni si kagawa, the will gym. Rasonable, buutan kayo ni. Di ni mulingi yung anong kuan. Ha? Wala, isa na, tulid ka ng pananaw. Ayaw, makita, ayar yung asawa. Wala nga, layo sa tintasyon. Ano mga klase yung mga tawag na anak nga. Murang kabayo ba? Isa rin tanahon ba? Di ka pwede muling ilingi. Yeah, mingon na si William. Eh, no. Di ba, Jim? Di ba, what? Hindi na lang, asawa rin kita naon, ha? O niya, huwag masipyat, huwag na, masig malipat po ba? Masig malipat eh. Ah, good morning, mito dia, sa mga rasonable family dia, karoon sa may milagro sa Katigan, Turila. Kumusta mo dia, good morning sa inyo ha, o happy-happy Sunday kaninyong tanan. May muntag din mo dia, o sayod ko, na taas pa nagpangandoy sa kinabuhi, o taas pa nagpangandoy, nga makasirbisyo diha sa iyang isig kaingon diha sa may barangay Katigan. Oh, my, it's a beautiful day. Daghang gayong kuwanro, no? Daghang problema ng atong mahununaan karon, labi na magunaw na ta ng kasamo karon diha sa kuwan, sa kauluhan, mga katropa. No, sa kauluhan man. Ingon na nga mga kaigsuunan itong kaulo. So, may labot na mo. Ano kung kaingon ng kauluhan? Bili, ha? Diya, ito sa Luzon. Sa Senado, sa Kongreso, ano ba? Kapoy ko, sige, kisigot ng nana, no? Ha? Buol. Pero kita, mismo yung mga katropa, nasayon naman kita, ano? Makabalo naman tag-kinsay. Sa'yo naman tag-insay itong labanan, eh. Sa'yo naman tag-insay tinuol na nila. Anong uban niya? Asuswa, makita. Stillan. Huwag yun na. Huwag yun na, mga katropa. Ang ato ang mga... ang problema, good, kita mo yung collateral. Kita yung himong collateral damage sa mga gipambuhat, ang mga naadya karon. Nasa'yo naman kita. Abot lagi. Magamit nila ng 4W siguro. What? Where, who, and why? Hey, it's a beautiful day. Oo. Oh, makaingon tayo ng mga... kisa kayo tinuod. Kaya naparos mo. Naparos sa abogado, nagilalis. Ah, mura siya tinuod po ba? Pero sayod kita, kita mismo, mga katropa, kaya kita mo yung nag-obserba. Labi na diri sa Dakbayan sa Dabat, labi na diri sa Mindanao, nasayod na kita. Kinsa ang naasang kamatuuran kaya kita mo mismo nakasaksi, ana. Ha? Kita mo mismo nakasaksi ang mga katropa. Na sila dito, ang bawal. Abot lang. Na, ipuros na haka-haka na ilaha. Ano mga nganang mob bitaw nila karon mga katropa? Ang muna giingon ba mga hunger? Mga hunger position. Di na gusto mo hawa mas ilang gilingkuran. Kita ka mga baga matagnaong. Kita mga baga tagnaong mga katropa. Pero sila, muna gitawag og manifest. Ha? Sila, kita baga tagnaong pero sila mga manifest. Ay, nako, ingon ani ni nga karon mga katropa ang problema na to karon ha. Mo ni ang ato ang mga problema karon mga panahon. Na. Kay lisod ba? Sige na lang tawag ka nang unahuna anang gipambuhat kita pa nahimong collateral damage kita pa nako. Ani na tong sige kuno una na ay. May pa hununaon na to kung say unsay masulod na to sa ato ang ginawaan unsay masulod sa atong tinae. Di ka magsigit ang gunahuna ng problema. Mag-iapon, kaya di mo ta abugado. Ha? Di ba? Di ba, Jekyll, Miggy? Di mo ta abugado. Oh, maayong buntag, sir. Daniel June. Oh, thank you kayo, ha? Naminom sa imuhang programa. Thank you kayo, Manoy, ha? Kung saan ni? Alobs. Ah, mo ba? Manoy Alobs. My it's a beautiful. Thank you kayo, bitaw si mga pagpaminaw, ha? Si Gudaog na sa kakaroon, ha? Pa-Gcash lago, Gcash lago. Diwali lang ninyo. Unsay ako mga pangutan na o niya, tubaga lang ninyo. Pwede mo mutubag diyan sa cellphone, pwede mo diri sa akong FB, o pwede saan. Pwede mo manawag. Ha? Basta na ako'y pangutana na, libre Gcash lang, good. Oo, kanang, di man tapoy di, hindi man magamit akong cheeky, good. Sama na akong cheeky, ay.
1: Pinawa!
0: Alas 5.53, mga katropa. Uy, good morning kita, ha, kamano'y I'm Loves. Good morning si Muda, kang Jekyll Miggy. Kapi daw, kapi sa ta, sayo sa buntag, tinuta. Gamiton gini mo ang Santon Gold Coffee Mix, ha. Kaya makakapi ka na, tambal pa. Ano sa may trending ron? At ay trending ron? Kanong... Dilitong ko ay, dilitong sana trending. Samok naman kayo ng intaho ng si Mr. Driver o gantong kumplinan. Anay, isakyan na ganyan na sumang magsisipya ka ron mga katropa. Hindi na ito na panakun pa. Kaya nagkasinabot naman na sila. Sila si driver. Ang nabulahan na yan, driver, no? Oh, dagka naman itabang siya. No? Hilak-hilak yung taong tungkuan. Uy, bumaba eh. Kaya hindi siya mo hilak na siya mo'y nagpasiog na. Tapos, siya mo'y nadihado. Ay, nako bitaw. Tinood lang siya mo'y nadihado. Kaya wak magini. Oh, amutog na abay ni tabang sa iya. Di ba pareha ni...

0: 25 mga katropa. Usmon ako ha. Good morning sa inyo ha ug manginaot ko nga nindot ang inyong pagkatulog karong gabi eh ha? Atong gabi eh sa inyong pagkatulog unya kuan mo kanang sa itawag aning askil ang inyong kalawasan sa inyong pagmata unya ready nimo musulod og simbahan ha. Agi sa mong simbahan ay ha mamuanto karang sabungan. Sarapon mo ay. Agi lang sa mong simbahan unya pag ampo mo dito muingon tag matag. Ha? Mudaog ng first fight na ko. Ah, good morning dia. Oy, si Brad na ko. Sige lang kay matud pa niya mag-one week nang mag-concert kami pagbalik ni Andre. Ha? Nakakaroon siya sa Laing Nasod mga katropa nasa sigawa sa nasa sigawa sa Pilipinas mga karon ha. Si June Logs, si Jonathan Lagunero. Hey, kabla ka pre. Kay Abrad, kay ready na kay si Jekyll, ready na kay si Blackbird, ana, ha? Morning mo dia, sa mga Lagunero family dia, karon sa may Santa Josefa. Oh, good morning mo dia. Shout out daw, gikan kang Jonathan Lagunero, si John Lags. Jonathan Lagunero, alias John Lags. Morning mo da, bro. Brad, banat Brad, kay para... Naanapun may masuruy-suruyan diha ba pag-abot niya sa panahon. Ha? Magbalo ko ano eh. Naanapun ni plano sa pag-servisyo sa iyang katawahan o sa iyang mga kasilinganan, sa iyang mga kaparentihan diha sa Santa Josepa. Ha? Good morning muna. Sayod ko, taas na ipangandoy ito. Yeah, dapat po muna yung mga tao nga sayon duulon o sayon pong pangitaon. Ang Will Jim ba? Sayon duulon, sayon pong pangitaon. Problema, kahiling tapal. Ha? Para si katropang John Lags kay maya nga tao ba? Ug sa kuan pa, di ka mauwaw. Di ka mauwaw. Bo, lagi sa bakawan ni mga bagap makugnaon good pod. Sila, kanang taga Luzon, kanang taga Kongreso, og taga kuan Senado, ang uban diha sa Senado, uban diha usab sa Kongreso. Dili po na to itanan ha. Ha, di po na to itanan. Sige na kung pamahe diri akong kuan kanang kilid sa kuang baba kay mao man ni na trending biya na ro na. Oh, kana sila diha. Kita mga bagagnaw pero sila dito mga manifest. Kusa nang manifest. Asa sa Bisaya daw na be? Binisaya doon ng money face, di ba? Mingo kag, hala, ay, hala ka. Mga mukhang pera, di ay.
1: Pinawa!
0: Amping mo always, mga brad, regards to sa tanang mga brother na to. Long life, okay. Movement against crimes, and terrorism. Alas 5:28, mga katropa, karoon taon-taon, mag-commercial, magkaroon taon-taon. Kuan po ta, ha? Usubon na ako, di ta magpadala karon sa mga panghitabo sa tensyon sa karon sa nasod sa Pilipinas. Pero, trending mo itong sipla? Ha? Nay sipla ron. Trending na stibok nasod sa Pilipinas. Kanang sipla. Saan ang sipla? Basta, sipla. Tagana na ninyo, usan ang sipla. Usan ang sipla, trending na ron sa tibok Pilipinas ka ng sipla. Ay, nako, alas 5:29, mga katropa, karong orasa, ang uban ron, anikay-sikay naman yun, ang uban usaban eh, maupay pagunit o baso. Oh, ako bitaw karon diri mo pag-abot mo kun diri na mo. Oh, wapay kuan ba? Wapay ininit kay oh, marisulod ang kuan. Ah, butangan sa damo, pahulat-hulat sa miha. Pag init ato ron timpla din mi og Santon Gold Coffee Mix. Oy, si Felix, gabi ka. Yes, go. Sige nga mga. Sa mga magplano pa ka. Plano pa ka og magbarko na lang ka.

0: Pinawa!
1: Ay, plano rin mo ka ho. Ang si... Kuhan pa. Ang si mga nani eh. Nga... Saan mga ka, Jun? Huwag kay plano? Kung na, ang plano, may sigutan, pasta, nagaan ang plano. Pero... Pero... Ah, ay ito, mga ko'y barko. Saan ang plano na noon?
0: Pinawa!
1: Ito, si... good morning muna sa mga gabi kapamilya na ikaroon sa mga sitio ramihan. Good morning sa inyo ah. Ha? Sa mga kang labaw na ngato ka nga Gablex. Gablex. Mao ni siya si Gabi ka nga Felix Gablex. Ilado gini nga tao ni, wag ka Gabi ka. Ito mga Gabi ka di mga kwan. Nga ilado sa nadiha dapita sa may barangay Batok Turil. Kumusta kumusta ang tanan? Manginaot kong karo mga panahon na bisan sa katugnaw. Apan nasayod kong kwanta aware ta sa mga panghitabo ug dili ta magpasagad dili punta magpadala pag-ayo namito na to ng 4 W's labad ang imong ulo what when where and who kinsa man na karon mga katropa ang naghatag kanatong problema naghatag og tensyon karon diri sa nasod sa Pilipinas ug ngano tungod kay tungod na sa mga manifest dili magagnaw mga manifest mga hunger position ngaw na sila mga katropa mo na gahatag og problema karon sa nasod sa Pilipinas what win where ngano tungod kay tungod anang ilang ambisyon nga dili na sila gusto pa mapulihan unya og kanus-a pa yung tao na masulbad ka nang niskutang problema? Oh? Kanama ko sila nagubot na sila sa isa katao rin. Sa isa lang kapilyado, mga katropa, nagubot ang kitaon sila. Ang Pilipinas! Nagubot! Pero tingala ko, there is Davao kita. Relax na kayo ta. Relax na kayo ta. Mga media dari sa Davao, relax lang kayo. Pag-abo sa eleksyon, ano, tingala ka, makaingon, uy, hala! Diha day na si Kuan di ay. Ha? Kuan day na di ay. Sa pagkana ning naka nakamalita day na di ay.
0: Pinawa!
1: Ay, nako! Noon sa mga yung katropa. Yes, mga katrupa, alas 5.33, balik tayo mga katrupa, at una kita sa Pikas Lawak sa mga pahinomdom.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. Quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o ipuga. Kaya ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok.
6: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Crop Gold na ta.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Santon Plus Gold.
11: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
10: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
12: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lami nga kung kung sa anang kopi, Santol Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag. Santol magabi, buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro banana, mangkilam.
9: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
13: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na kong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
12: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
14: Premium D3 user.
15: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubil ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa o una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
14: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
16: Turbo.
17: Pakusog.
16: Turbo.
17: Pagdugay sa away.
16: Turbo.
17: Doble ang kalipay.
18: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
19: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
18: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
19: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
20: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
21: Turbo, wagas ang lakas.
20: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
22: Seven Plus Herbal Soap.
23: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
22: Seven Plus Herbal Soap.
23: Pili na!
22: Seven Plus Herbal Soap.
24: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
25: Nak, merienda time na.
26: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo og humo.
27: Tinuod na ura, lami gid mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
26: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
28: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin,

0: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Yes, alas 5:41. Balikta mga katropa. Pila na lang ka mga minuto ang ato ang panaguban ha. Pero okay lang, basta naalang mo kanunay mag-uban sa kuha, ah, safety kay ko. Kamu man ang ako ang anghel nga magbalantay. Ha? Anghel nga magbalantay kanunay naa sa akong kilid ug naa sa ko ang atubangan. My it's a beautiful day. Amga unsa may kuan bito? Sipla. Nanenengutan as ko adiri ba. Unsa din ang sipla? Tagana ninyo. Beautiful day. Tagana ninyo na tagaiden ko ninyo kuan, tagaiden ko ninyo og kanang GCash number. Good morning, ganto kang Randy Lantixi. Nagtanaw siya karoon. Good morning mo dia, pari. Ha? O ganto usab kang sa mga Lantixi family. Ha? Good morning sa inyo. O gasa mo karoon. Dari karoon sa Dakbayan sa Davao. Good morning sa inyo. Ha? O happy Sunday ka natong tanan. Ha? Sa mga Lantixi family. Ganto usab kang Marisa Mabene Morata. Happy Sunday everyone and good morning. O magbunot mo ron. Oh. Bunot na sila ron. Morning usab di ay ngadto kang Pims Ed Pan diha karon sa may Aden Police Station. Ngadto usab kang Pims Algog diha karon sa may Turil. Oy bag-o nag mga station commander karon no? Ha? Daghan ang gipang dili ingon nga nag reshuffle sila ba? Ha? Kay sa Aden bag-o na. Ang wala na si Major Manaltikan, murag na si Major Manaltikan siguro sa San Pedro. Unya ang napulis siya usa ka babae si Major Faith Hermosissima. Oo, wala siya may kuan. Napuling bagong station commander sa police station commander sa may Aden Police Station precinct number 19. O precinct number 17 sad bag-o na sad. Nawala na asa na si Sir Untalan? Asa na ka nabutang si Sir Untalan kay si Major Untalan? Ang napuli diya karon si Major Jim Will Mamulang. Hey, hey, hey. Dati mo na siya sa Arsog sa Digos. Dito na siya sa Arsog sa una mo asa ni gikan si Sir Mamulang sa Turil. Nawala na sad si Police Major Attorney Cyril Bautista. Major Bautista, murag na asya gibutang karon sa precinct number 3 kung Talumo Police Station. Ang napuli diha karon si Rians Lagnayo ang gikan kini sa may Santa Ana. Samtang sa Santa Ana ron si murag si Major Colaste. Unya balik si Ma'am Rose Aguilar karon sa may Ikulan. Sa may Ikulan si Major Aguilar. Ma'am Rose, kuan kaning sa gitawag ni dili na sila ngingon nga gipapahawa kay dunay problema dunay sila kung dili kuan na siya is OP na kanang mandatory gina sila nga 2 years kanalan nga lahit na sad ang imuhang mudala diha sa usa ka station police station kay para kuan ba ma-exercise kita nan. Dili kay kinalang i-familiarize pag-idunta ni sa mga mahimong opisyal sa atong kapulisan ang kinatibuk ang kumahimo nasod sa Pilipinas. Ngun ana, para mauman na ilaha to serve and protect to the people kunang ilahang, ilahang gipanumpaan. So, mana sila nga dili lang sa isa lang kalugar, kung dili ilang yung kinanglan nga suwito sila. Dili sila sweet region. Dili ay suwito lang. Ah, ingon ana. Yes, mao na siya karon mga katropa ha. Kinahanglan nga mag-adjust na pud karon ang ato ang mga kapulisan labi na sa mga bag-ong na destino ng mga police stations sa nagkadaiyang mga istasyon. Dili karon sa Dakbayan sa Davao. Anang uban diha, tingala ka, okay naman, kainan, wala pa eh. 2 years. Pag uman sa 2 years, anak, mga katropa, iha pa na sila mapulihan. Oo, kaya itong duha ka tuig. Ay, ang tuwa ganing, kuhan, DCPO ganing, nga. Ha, nga, pay pila na kauras, pulihan da yun, oo sa... Pinawa! Diba? Ingon anak, mga katropa. Ang muna ingon bitaw mga kuan. Oh, good morning, ang tukang si Maynid. Eh, Rodi si Maynid, agaros may batulusa. O, good morning, saan naman itong kuan sa kuha din? Matakar akong kuha ang cellphone din. Ang madala na ko ba ang cellphone din sa istasyon? Ha? Sir, kung mahimo lang unta, no, wala o naning, ano saan eh? Wala o naning eleksyon. Uy, noon saan may noon? Wala o naman ang eleksyon, di ba na pwede? Yung mga manay ganda, kinabuhi ang tao sa mga politiko. Tinood man yun na po, anong eleksyon dito mga katropa, isa man po na sa nakatrigger sa mga politiko ng mga what? Kay mingom din nga, na ay, may, nga, kuantan paniguro tadaan, kay, sige nga, mapildi ta sunod. Oh? Eh, maraya na karoon, oh, eleksyon sa barangay. Oo. Oh. Yeah, daghan mo karoon, parte, daghan ng managan. Matingala ka, daghan kay managan, unya, pila rin yung tao, honorario mo ng barangay. Ha? Pila rin honorario sa barangay, minimum, butang talag, minimum, 25,000. 25,000. Minimum, nimo. Unya, dako ka rin mo barangay. Ah, okay lang siguro na kung dalo ka. Pero kung pakisama ka, matay, maka, uli ba kasi mo ang panimalay, makadaba kag nitsong manok, pag uli mo sa inyong panimalay, o ka, maka-honorarium ka. Wala, ay, kundili pangalan lamang. Isa ka ka-politiko, o isa ka ka-public servants, mga katropa, clerics kayo na. Ha? Kanang, ang imo da, garbo ra. Garbo, himo kang barangay official, himo kang kagawad, himo kang kapitan. Pero papangutanon mo ng kapitan, huwag yung ingo, ah, yahay nang ko ang pagkakapitan. Huwag yun eh. Kasagaran sa kapitan, patik-atik po na sila. Mingo nga, ah, di po na ilalim ng kapitan. Oh, mauna. Wala, makaingon, ana, pero kana atik na nga istorya. Nga ano man daw, bing, mo gasto, mo ginikag kwarta pag-ayo, bing, pag-abot sa eleksyon. Kung wapak ka ganahe, gadya-dya, malag ni ate, bo.
1: Mapriso ka.
0: Pinoam! Kung mangawat ka, oh, nadagang kayo ron. Tingaan mo lang ka. Okay lang din sa Dabo, kay Kinto ta. Dito sa laing lugar. Aguy, nako. Patuyang. Ha? Patuyang. Sino? Ay, kwan man, na may bus, na iamo. Na iamo, mga katropa. Ingon ana. Ya, eleksyon sa barangay. Hapit na maging eleksyon sa barangay, mga katropa. October, wala na. November, wala na. Lain na sang naong sa barangay opisyal ng imong makita na sa imong barangay. O niya, kanang imong, kanang, usay gitawag, kanang problema sa imong barangay, naaalang gihapon. Bisa kinsa na nabutang dahil kapitan, napulihan si kapitan, si kapitana, o kinsa baron. Pero wala. Ang problema sa inyong barangay, mga katropa, naaalang gihapon. Nagsigil ang gihapon, tag hinuktok anang ato ang problema sa barangay. O sa may nang biruang problema sa barangay? Ha? So man, ay, di mo tamo ingong karong, tagsaray barangay karong, mga katropang dili simintado. Oh, dili Davao. Tagsaray din mga katropang dili simintado nga barangay. Ngayon nga no, iatiman man. Iatiman man tadiri. Huwag matapasag di. Ang ubang barangay karong, mga katropang, naagin na sila. Ayaw wala ang eleksyon kay mauna ang tingog sa katawhan, ang walaon dapat si Garcia. Si pariyara na og si Garcia Garciliano. Ay tama ka, di po na pwedeng kuan. Ako ning basahon do iyang gi-text at umiaging kuan. Wa na ko mabata ba. Mabasa. Good morning Sir June. Hisguti ang sitwasyon karon kay karong panauna. Ang tama nga mulihok na ang katawhan karon. Ang angay magkahiusa ang mga yanong katawhan, walay pulos ang balaod kung baugon. Baugon man lang ang pagtuis sa balaod kini ang makahatag sa kagubot sa nasod. Karon ang angay nga magrebilde dili pagrebilde sa gobyerno kay kita ang tinuod nga gobyerno magrebilde ta nagdala sa ato ang sa atong panggobyerno. Kay dili sila ang tinuod nga hari, kitang katawhan ang hari kay kita maoy nagbutang kanila, kita usab ang musipa kanila. Tama. Unsay tama? Perting tama. Good morning. Nimo diha 0926 ha. 657. Good morning si Muha, good morning. Tama jud kay imong giingon. Tinuod lang. dili po tayo ingon nga mag-rebuilding. Ang kanang pag-rebuild, kanang pulong rebuilding mga katropa, dili siya angayang ikaha, dili na angayang kahadlukan. Kaya mo na siya gitawag nga, si inyong panimalay na ay mag-rebuild eh. Kanang imong anak diha, dili mo na mapasabot pag-ayo, kuy, mag-rebuild na. Dili ang pag-rebuild nga makig, kuan ka, kanang armado ka. Dili na, mao. Ang pag-rebuild din mo, kanang supak ka ba? Supak ka. Supak ka sa padagan. Oo. Ang pamaagi. Kasi tinuod lang mga katropa karong mga panahon na huwag dilita magtagad karon. Makatilaw pa ka ng atuang mga sumusunod, atuang mga sunod, generasyon. Huwag tag 72 ang kuan? Presyo sa gasolina. Ha? Makapalit pa ka na silang bitsin na tag-jis. Nako. Makainom pa ka na silang soft drinks nga tag-kinse. Uy. Nako, kita karon medyo makaingon pa ta nga, aguanta-aguanta pa ta. Pero nga to ang sunod na henerasyon, mga katropa, ang the next generation is mauna sila in town ang mag-suffer. Kani nga to ang pag, kani nga kanang pag-alsa bitaw karon diha, ni batok ang nasuko na ta sa pamaagi. Kay, ikauaw mag nato ng pamaagi karon sa nasod sa Pilipinas sa ato ang mga nagdala sa gobyerno. Ikaw maato kaglaing nasod. Hindi, matong kaglaing nasod. Kung panalita lang, pag-abot dito, pangutanon ka. Nay, mangutana ni mo ba? Uy, kumusta ng inyong presidente?
1: Pinawa!
0: Usa'y maging katubag? Ha? Di man ka makaingon dito nga. Di man ka makaingon nga. Maayo? Maayo kayo mo, presidente? Maayo? Dili, magod. Sige, buhat pa lang niya nga. Kanang pag-traidor. Pag ikaduha pa, mga katropa. Kanang ay, walay utang ka bubuton. Sabi matawag ni mo, ana. So, i-charge ni mo nga, ay, ambot lang, ay. Ambot lang na ang mo, presidente. O, dili ka, makadaig. Mahimo pag-ali, ikaulaw ni mo. Tanaw na yung mga aliado. Senitabo. Ha? Abi ni mo, dili sa Pilipinas, lang nga suko. Pagka po sa laing nasod, ginakansyawan, dili welcome. Oh my gosh, di ka mauwaw, anaoy. Ikaw nga politiko ka, mauwaw, saan siguro ka, no? Matuka sa laing nasod, pag-abot yung kansiyawang ka, dili ka welcome. Ni-apil pag yun ang laing nasod, dili na to ka-Pilipino. Ni-apil-apil. Imagine! Ay, kabagag na akong gano'y. Ah, dili na ibagag na akong. Mga manifest. Sa manifest, good eh. Sipla. Ay, alas 5:54 na. Sipla. Ay, muna yung trending karon, sipla. Sipon og laway. Ay, nako. Ay, hirap po kong panggulit sa akong ngilit sa akong ngabil kay bisan mo niya. Nanap po ko sipla. Muna yung sakit sa mga abogado. Muna yung number one sakit sa mga politiko, mga katropa, sipla. Naa mo ito yung lahi, mo itong supla. Itong supla, dito mo itong hantakan. Kaya nga ito, sipla. Sipla ni. Mary Ann, good morning ni Mude. Ann, good morning si Mude. Nagtanaw din. Og, biliti na happy wedding niya. Kang makmak. Thank you kayo. Tibusugan ako ha. Inkib, oy. Ha? Inkib, o na. Oo. Okay. Sige, ala, nakalimot eh ko sa kong pangutana. Sige, di lang. Tubaga lang ninyo, di ha. Kabisang gugulat na ito ma-on-ear, tubaga lang ninyo. Tubaga ninyo, unsang, okay, mauri akong pangutana ha, nagdala og tangag. Og simpre gikan sa 89.1 XFM. Unsang orasa nakasugod ang programa nga Exciting Pilipinas karong adlawa. Pag mutubag gani mo, unya muingon ko tama ka ihatag sa kuha ang imohang Chicas number. Oh, makapalit na kaani og tunga sa litsong manok. Ala, na naman ni tubag. Hello.
1: So, good morning, sir.
0: Yes, good morning. Oo, masaya to, sir.
1: Tubag ko sa imong pangutana.
0: Yes, okay. Unsang orasa nagsugod ang nagsugod ang programang Exciting Pilipinas karong adlaw?
1: Alas 5:07.
0: Wow, niingon mo si Arki, tama daw. Sige, sir, thank you. And happy happy Sunday kanimo. Paliug lang ko ga isikreto paghatag ang imong GCash number diri, ha, sir, ha? Okay.
1: Ay, kasing naka... Ha? Manoy Alub.
0: Ay, si Manoy Alub. Sige hapon ni ikaw, Judal. Thank you kayo. O, mag-shoutout ka. I-shoutout imuhang mga kahigalaan. Ganun.
1: Ay, shoutout lang na ako akong mga kahigalaan o kaila po. Nga, nara po diya sa inyong istasyon nga si Ma'am Jubit Espanyola.
0: Ah, okay.
1: O si Prof. Marvin.
0: Mm-mm.
1: Stoke ni mo, Sir John.
0: Thank you. Salamat kayo, sir. Og usbon na ako, yatag sa kuha ang imuhang GCash number, ha. Iskrito lang, sir, ha. Kay og imong i-on air na bisig ang tigdog. thank you kayo, sir. O Manoy Air Labs day, ha. Thank you kayo og happy happy Sunday kanimo. Pabuta, ihatag na ko sa imuhang tagamtaman gikan sa 89.1 o gikan kini sa Exciting Pilipinas. Siyempre, kini inyong ubus na higala. Thank you kayo!
1: Thank you, sir. Salamat, sir.
0: Salamat! Nagsunod gini siya, mga katropa. Tama nyo kayo, no? Ay, 5:07, magigunag. Wala na kayo oras, oy! Wala na kayo oras, oy! Buyit, hala, kataw. Uy, thank you kay ni Modia, sir. Ang kang kataw, yes. Good morning si Modia, sir, ha? Si Brad Kataw, dahil ni si Brad Kataw. Good morning ni Modia, kang Buyit. Sa tanang mga Bayugin family. O siyempre, nga to di ay sa kamang ililisera, kang ilimansilagan o sa mga susobrado family. Labi na kang attorney og Consul Rizal Susobrado. Wala ko'y oras, mga katropa, sa ngalan sa kinatubukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini inyong katropa, katropang June Marata, magaingon kaninyo. Salamat, salamat, salamat kayo. Og happy Sunday ka na itong tanan kamaturan. Ang sandigan. Bye-bye. I love you all.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one
13: sa presyo
14: magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o binigun pa dyan kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
19: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
20: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
21: XFM.
22: Kaklarik sana!
23: Exciting!

Major Aur, amungi apilan, ika 32, ako nga kontistan. Babaeg lalaki, bata ug tigulang, ilang gipa apil, basta mukanta lang. Usa duha, tulo o patlima, unom pito wa

0: Mga katupa, exciting!
1: XFM. Kaklarik sana!
0: Exciting!
2: Ikaw ba ato nagihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santong Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santong Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santong Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santong Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santong Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santong Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Tuo na ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hikay bisan sa bata

0: Pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Ka-Clarence, Ana?
8: Exciting!
7: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Atong oras, alas 6.34.
2: Extra, extra balita. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Headlines.
1: Headlines sa atong Express Balita sa buntag nining adlaw nga Domingo, pitsa 12 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. People's Park sa Davao giandam na sa 100 million nga redevelopment.
2: Headlines.
1: Laing deadline RFT class 02-2026 sa 11th RCDC formal lang natapos.
2: Headlines.
1: Napulo patay sa malapatan landslide.
2: Headlines.
1: DSWD ng hatag og tag 10,000 pesos cash sa matag pamilya ni sa mga namatay dito sa pag-landslide o pagdahili sa yuta sa malapatan.
2: Headlines.
1: Patay sa Lano del Sur, misaka sa 7 o 7. Apat pa rin pausap nga missing.
2: Headlines.
1: Amahan patay, 16 anyos nga anak ang naangol sa Ambosia, Cotabato City.
2: Headlines.
1: 2024 performance base bonus sa mga empleyado sa gobyerno, aprobado na.
2: Headlines.
1: Presyo sa diesel, posibleng musaka og hangtod 4 pesos matag litro sunod simana.
2: Headlines.
1: Samtang prosecutors nag-andam na og bagong testigo sa impeachment trial ni BP Sara.
2: Headlines.
1: Og Senator Lacson, gustong maklaro ang conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Headlines. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: At ang oras mga katropa, alas 6.36 na higala ko mo sa ugmaing buntag. Welcome din sa atong pagparag-uban ng atong turmanon ang Bullseye Express Balita. O ganyan inyong makauban, Professor Marvin Pineda, sa ngala ni katropang Jovet Espanyol. O karon sa detalye sa atong mga balita. O kanyang balita, giyatod kaninyo sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag o instant energy tungod aduna kinitaas nga medium chain triglyceride na kung musulod sa lawas, moderate sa kinis atay o gamahimong instant nga kusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit kinis sa mga butika. Sa detalye sa atong mga balita, giaprubahan na sa Dakbayan sa Davao ang 100 million pesos nga redevelopment project alang sa People's Park aron mas mapauswag ang usa ka labing dinuyugan o dinuyugan nga pampublikong parke sa Dakbayan. Apil sa plano ang pag-upgrade sa mga pasilidad, pagpaayo sa open space, landscaping o ang pagpadugang og bag-ong mga amenities alang sa mga residente ingon man mga bisita. Nasairan nga ang 4 kahektaryang parke nga kani atong PTE Sports Complex unang giablihan ni atong 2007 og nahimong usa sa mga ilalong landmark sa downtown Davao City. Sumala sa city government, kabahin kini sa parayon nga paningkamot sa siyudad sa pagpalambo sa mga pampublikong parke og pagsuporta sa sustainable urban redevelopment. Atong oras mga katropa, alas 6.37 na og kining balita gihatod kaninyo sa Santon Plus Gold. Gama sa 100 extract supplements natural ingredients. Adunay mangustin, palunggay o ambalaya, garlic o spirulina, Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika sa inyong mga dapit. Og karon sa detalye sa atong mga balita, formal lang gitapon sa 11th Regional Community Defense Group kung 11th RG o RCDG ang Advanced ROTC Academic Phase Training Class 02-2026 alang sa MS-31 o MS-32 cadete gikan sa nagkariyang eskwelahan sa Davao Oriental. Gihimo ang closing ceremony sa Camp San Gabriel Mintal, Davao City. Diin si Brigadier General Yunso Zironay Jr. mo'y guest of honor and speaker. Ipunting sa training ang pagpalig-on sa military proficiency, leadership, disiplina, resiliency o ang teamwork sa mga kaditi isip papangandam sa ilang umaabot ng mga responsibilidad. Giawag ni Zironay ang mga kaditi ngay parayon ang espiritu sa serbisyo o ang papangulo isip umaabot ng core of kadit officers sa Armed Forces of the Philippines.
2: Express, balita sa punta. Express. Balita sa Buntag.
1: Alas 6:39, yung kining balita gihatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit hinungdan sa pagkawala sa atong memorya. Pagkusgon ang cognitive function sa uto kamao hinungdan sa pagkawala usab sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing og mapakalma sa nervous system tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix. Walay caffeine. Santon Plus Coffee Mix, kape na, tambal pa. O garon sa detalye sa atong mga balita. Misaka na nga ito sa napulo ang kumpirmadong namatay sa landslide ng Migo sa may sitio Pandao, Barangay Poblacion, Malapatan, Sarangani Province. Matod sa mga otoridad na ang 8 ka mga patayang lawas ang gidala na sa town proper pinaagi sa helicopter samtang usa ka biktima ang gihaya sa usa ka o nga usa ka bata o gihaya na o usa ka bata ang parayon mga ipangita sa mga responders. Sumala sa incident command, duha ka pamilya ang mibakwit gikan sa ilang balay paingon sa kabukiran tungod sa ilang pagtuo na mas luwas kini batok sa baha. Nasayran nga ang landslide o ang pagbaha. Giingong dugay o dugang nga pagsulay sa mga residente o komunidad nga napiktuhan sa kusog nga linog nga miigo sa rehiyon sa miaging bulan.
2: Express, balita sa Buntag. Express, balita sa Buntag.
1: At oras mga katropa, alas 6:40, kini nga balita gyud kaninyo sa Santon Plus Gold. Adunay usa ka ingredients niini ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa atong lawas. Aron nga malikayan ang stroke o heart attack, Santon Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika dool sa inyong mga dapit. Sa laing bahin, mihatag ang DSWD Field Office sa 12 og tag 10,000 pesos cash relief assistance sa matag pamilya sa napulo ka mga biktima nga namatay sa pagbaha sa Malapatan sa Sarangani Province. Dugang sa cash assistance, naghatag sab ang ahensya og ready to eat food og mga non-food items sa mga apektadong pamilya. Sumala sa DSWD, kabahin kini sa ilang parayon nga disaster response operation aron matabangan ang mga komunidad nga napiktuhan sa habagat. Isad usab sa ahensya ang parayon nga suporta og recovery intervention alas sa mga biktima sa kalamidad sa region o region 12.
2: Express balita sa Buntag. Express balita sa Buntag.
1: Alas 6:41 na mga katropa og kini nga balita gihatod gihapon kaninyo sa Santon so Vision X Plus. Ang Vision X Plus o Vision Plus o Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mga mata aduna epektong epektibo ang putin antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapaton o glaucoma, katarata, pityriasis o ubang pa mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit sa mga butika. Para sa itong mga balita mga katropa, misaka na sa pito ang ihap sa mga namatay samtang upat pa ang parayong ginapangita. Uban sa pagbaha sa landslide sa Calanuga sa Lanao del Sur. Ibawaan ang insidente gitu ang resulta sa walihunong nga kusog nga mga pag-ulan nga nakapikto sa lugar sulod sa milabaing nga mga adlaw. Parayon ang search and retrieval operation sa mga responders aron pakitaon ang mga missing nga mga residente. Parayon ang search o iawag usab sa mga otoridad ang publiko nga magmatgon o mutuman sa evacuation advisory aron malikayan ang dugang pa mga mahimong biktima.
2: Express balita sa Buntag. Express balita sa Buntag.
1: Alas 6:42 na mga katropa. Okay sa ato mga balita. Patay ang 39 anyos nga si o nga amahan nga si Suraf Kader Pansandalan samtang naangol ang isang 16 anyos ni ining anak uman sila gipusil sa riding tandem nga suspect sa may Cotabato City niadtong Sabado sa Buntag. Sumala sa pulisya, nagsakay og motorsiklo ang mag-amahan sa dihang gipara og gipusil sa wa may lima suspect sa may barangay Rosary Heights sa Rosary Heights 2 sa Dakbayan sa Cotabato. Idiklar ang dead on arrival si Pasandalan sa ospital samtang parayon nga ginapatambalan ang iyang anak nga nakaangkon og samad pinusilan. Nagparayon ang investigasyon sa kapulisan og gipahugtan na usab ang checkpoint aron masubay ang mga responsable sa maong krimen.
2: Express balita sa Buntag. Express balita sa Buntag.
1: Parayon sa ato mga balita atong oras alas 6:43 na. Aprobado na sa Office of the President ang papagawas sa 2024 performance-based bonus con PBB alang sa mga kalipikadong empleyado sa gobyerno. Base sa resolusyon sa Department of Budget and Management kung DBM, ikinanglan makabot sa ahensya ang gigatak ng performance target sa upat ka accountability dimension aron mamahimong kwalipikado. Ikinanglan usab na adunay very satisfactory performance rating ang empleyado o nakaservisyo og labing minus siyam kabulan sulod sa fiscal year. Dili kwalipikado ang mga empleyadong adunay pinal nga administratibo o kriminal nga kaso o gatong wala makapasa sa ilang sell-in requirements.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Sa pikas bahin mga katropa, posibleng musaka nga og 204 pesos matag kilo ang presyo o matag presyo ang litro o matag litro ang presyo sa diesel sa umaabot ng semana tungod sa kakulang sa supply o ang tension sa Middle East. Sumala ni GT Petroleum President Leo Bielasa, posible usab nga musaka o mukunhod hangtod piso. O gikan piso, matag litro ang presyo usab sa gasolina. Gikonektar ang posibleng price adjustment sa pagsaka sa presyo sa lana sa world market tungod sa tension tali sa Estados Unidos o sa Iran. Parayan nga ginamonitor sa mga oil companies o energy stakeholders ang kahimtang sa international nga merkado aron matino ang sunod nga price movement.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 6:45 na mga tropa, gipadayag ni House Prosecutor sa Representative Lila De Lima nga ang sunod nga mga testigo sa prosecution panel mas mapalig-on sa testimonya ni NBI Senior Agent Mark Kalilong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilauman nga mo pa dayon ang presentasyon sa mga testigo sa pagbalik sa pagdungog sa Senado karong Hulyo 13. Mato ni Dilima, adunay dugang mga ebidensya o impormasyon na ihatag nga sunod nga, ang sunod nga saksi aron suportahan ang mga aligasyon sa impeachment complaint. Parayon nga ipaabot sa publiko ang sunod nga development sa impeachment proceeding batok kang BP Sara Duterte.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: At ang oras mga katropa, alas 6:46 na katapos ang bahin sa atong Express Balita. Nagtuo si Senator Fanpilo Lacson kinanglan ng makadesisyon ang Senate Impeachment Court bahin sa constitutional threshold o threshold nga gikinanglan aron makondina o maabsulto si Vice President Sara Duterte. Mato ni Lacson, mas maayong maisgutan o maklaro kini sa sayo pa lamang sa proseso o dili na hulaton ang judgment stage. Ipasabot niya nga importante ang klarong giya aron malikayan ang kalibog sa mga senator judges sa pag-abot sa final deliberation. Padayon ang legal nga padayon ang legal o constitutional nga debate bahin sa interpretasyon sa gikinanglan nga boto aron makabuot ang conviction sa impeachment trial.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Atong oras mga katropa, alas 6:47 na.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday Sinil Kanyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang Sandigan.
11: XFM.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
14: Santon Plus Gold.
15: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
14: Santon Plus Gold.
16: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
18: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutokotok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun. Nakapan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
17: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
11: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
17: Premium D3 user.
13: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
17: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
19: Turbo.
20: Pakusog.
19: Turbo.
20: Pagdugay sa away.
19: Turbo.
20: Doble ang kalipay.
21: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
22: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
21: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
22: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
23: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
24: Turbo, wagas ang lakas.
23: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
24: 7 Plus Herbal Soap.
25: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
24: 7 Plus Herbal Soap.
26: Bili na!
24: 7 Plus Herbal Soap.
27: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
28: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
29: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
30: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron maless ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
31: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
29: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
32: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
33: Clarice, Anna.
34: Exciting!
33: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: At ang oras, mga katropa, alas 7 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hey gala, kumusta? Maing buntag! Welcome pag-usap din sa atong programa, ang Bullseye Weekend sa ngalan ni Katropang Juvet Espanyol. Inyong katropa, Professor Marvin Pineda, magig-uban kaninyo nining adlaw mga katropa ng Domingo karon. Pitsa 12 sa bulan sa Hulyo 2026. Kini ang Bullseye Weekend. Madunggan siyempre din sa XFM 89.1 mga katropa, no? Sa atong mga katropa nga naminaw karon, asa mo mong napita ni atong dakbayan sa Davao sa tanang nga mabot sa atong pagsibya, no? Pinag-isab sa atong Facebook page sa mga viewers o listeners nato mga katropa, nakanonay nag-subaybay, nag-atang, pinag-i sa atong page mga katropa, good morning ninyong tanan diha. Good morning! Usa ka kilom-kilom ba itong kabuntagon ron mga katropa, no? Kay gapon, sig inulan ang atong dakbayan sa Davao. Grabe ang epekto sa dili maing lakas panahon mga katropa. Napa ba si Inday karon din sa Pilipinas sa par? Si Typhoon Inday mga katropa. Lahi man nga Inday ang giatangan sa atong mga congressman o senador. Si Inday Sara man. Pero ang atong mga kaigsuonan mga katropa, ang atong gibantayan karon ang Typhoon Inday tungod kay grabe ang epekto ni ini labi na sa mga lugar nga posibleng maigo mga katropa. At magkaigsuonan dito sa may Subsergeant Region, oh, grabe ang epektong hatod mga katropa sa kining pagdaot sa panahon. Ang ato magkaigsuonan sa may Malapatan, wala pa naka-recover mga katropa sa pagguhay lamang nga linog. Karon gibaha o gi-landslide na po sila mga katropa. Oh, grabe ang epekto hatod sa katong kinaiyahan muna nga. Ato yun ang pingan mga katropa ang atong kinaiyahan. Although dili man nato control pero may posibilidad nga kaya pa nato mapugngan ang dili maayong hatod o galing, no? Kita ginapingan nato ang atong kinaiyahan. For example, gana mga landslide. Kaya kung daga na nagkahoy ang atong kalasangan mga katropa, ang atong kabukiran, kung doon na may landslide, dili ingat ko dako, no? Yun pa nila, ang linog daw, di man daw na mapugngan. Lagi, di na ito mapugngan. Pero ang sa hinungdan nga nung doon ay pagliki sa yuta, doon ay pag-landslide. Tungkol kay atong kabukiran, wala na yung mga kahoy. Actually, ang landslide, kanisa akong panglantawra ni mga katropa, no? Inato og simple nga pag-analisar, base sa atong nakitan, nga nung ni week ang pundasyon sa yuta, mga katropa, after atong linog. Nga pag ulan, siyempre, mubigay yun ang yuta, no? Pero kung doon ay mga kahoy na sa ibabaw mga katropa, after atong linog, di pa mo abot sa punto nga mo dahili ang yuta tungod kay ginapugan pa man sa mga ugat. Wala gina ang mga katropa nga ato dyan ang protektahan ng atong kinaiyahan. Kaya pag once nga mabalik gani ng atong kinaiyahan, wa dyan tayo mahimo anak mga katropa. No? Igot na lang dyan taon sa paghilak. No? Hilang, no? Anak mag yun ang kinabuhi. No? Ato na lang iampo ato mga katropa nga naminaw di karon sa may parte sa Subsergeant Region na gagrabiang piktuhan mga katropa sa pagmaot sa panahon. Alright, kumusta mong tanan mga katropa? Kumusta inyong adlang Domingo? Ilami na katong mga nasa mga tags-tags sa kapangapanimalay? No? Nakaandam na ba mo alang sa inyong buluhaton karong adlawa? Labi na katong mga magsimba? Doon ay mga gathering? No? Doon ay mga palagtapok? O ba ang mga abarkada, amigo, sabariha, no? I hope nga nang mata na mo diha, no? Buntag na mga katropa, alas 6 sa alas 7:05 na, no? Good morning. Paghikay na mo diha, paghipos na mo diha, pagready na mo diha, no? Para di magkarakara unyang taon-taon mga katropa. Welcome kamo dinhi sa atong programa samtang nagabuhat kamo sa inyong mga buluhaton. Kini ang atong programa ang Bullseye Weekend. Syempre, no, ang atong frequency 89.1 mga katropa. Kasi nangita mo dito speakers frequency 89.1 ta mga katropa. Magdudungog ta ninyo sa tanang mga programa sa XFM ikan morning hantod afternoon from Sunday to Saturday mga katropa. Siyempre din ikan sa atong sibihanan ang XFM 89.1 mga katropa. Atong oras mga katropa, alas 7:05 na. Unya tataw doon natin mga hisgutan mga katropa. And I hope nga ato mga katropa nga naminaw karon, maka-join mo, no? Pwede mo muka mo ambit, no? Kung doon na mo yung mga kasayuran ginagmay, pwede mo padayag sa inyo mga sentimento. Okay, ato ka nang hatagan o pagtagad. Ato ka nang basahon din sa ire. Pinagi sa atong Facebook page. Good morning, gitkang kang Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM. Ano pa sila? Good morning, Prof. Marvin. Good morning po din mo diha, Ma'am Nita, no? Direktamente gikan sa may Canada, no? Si Ma'am Nita Valderosa. Good morning, ma'am. No, si Sir Rex Ordiniza. Good morning mga katropa, happy Sunday. Good morning po, no? Si Sir Dato Makasyog. Dato Makasyog, nag-thumbs up lang siya. Right, salamat kay Sir sa imong mga mensahe. No, sa ito mga katropa nga naminaw karon, kato mga nag-ilom-hilom lang, no? Pero gusto nila mo ambit, ala, ayaw mo kalimot sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Siyempre, ato nang hatagan o pagtagan mga katropa din sa atong pagpanag-uban sa atong tunuman noon, ang Bullseye Weekend. Totoo, no? Ano tayo mga importanteng hisgutanan, siyempre ato ipabuhagay diya. Katropang Royce, natay alas 10, no? A break? Ay, alas 10, alas 7, yes? Tama pa ko? Sige, sige, totoo. Before ato ibuhagay ang atong isgutanan, mag-commercial break, taon niya, totoo mga katropa, no? Atong oras alas 7:07 pa man, napay 3 minutos, no? 3 minutos pa tayo magyaw-yaw, bilaw. Anyway, sa mga estudyante, mga katropa, no? Kumusta ang inyohang unang semana sa pag-eskwela? I hope nga nahimong fruitful, no? O sa mga public school, no? I think ang basic education, dugay-dugay na sila nag-start. So, good as klase, eh. Doon mga cancellation of class, mga miaging semana tungod sa dili maing lakas paraon. Pero grabe ang panahon karon, no? Halos kada hapon, mga katropa, mag-ulan man. Muna nga, permitin dyan ito magdala og payong, no? Ilabay ka itong mga nagagawas. Kay, din mo matagna ba? Nindot kayong panahon sa buntag. So, pag-uli nimo sa hapon, wa na. Nagmaot na. Nag-resmaot na ang panahon, mga katropa. Nag-git-git ng kalangitan. Kay, mubundak na taon-taon ang itong mga ulan. O, oh, kaulanan. Wala sa itong paimangno, sa itong makaigsunan. Ilabi na ka itong mga nagatrabaho sa gawas. Mga naga-opisina, siyempre, no? Kaya alangan mo, gawas, mandiyo mo sa inyong opisina. Eh, na nga. Higa sa inyong opisina, padulo sa inyong balay, di na mo basa, no? Unless, ang imong balay, narandos doon sa inyong opisina, no? Kung nagitawag nila nga, work from home. Pero kung imong opisina, kilala pa rin mo, baktas, musakay o jeep, sa bariha imong sakyan, siyempre, ayaw mo kalimot sa pagdala sa inyong mga payong, mga katropa, ha? Para di ta magamas, mga basa. Mga basa, no? Kay lisod kay mga basa at mga katropa, ang sakit na sa palibot, ala! Grabe ang hatod, mga katropa. Muna ka, kung aromari kaya na mga sakit usab. Nga, pwedeng butakboy sa inyong mga kalawasan, siyempre. Atong kangunayon nga paggamit ang mga produkto sa Yes to Health sama na lamang sa atong Plus Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar o Santon Plus Gold kay dako kini og ikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold support health mga katropa. O siyempre ang atong pinakapaborito ilabi na sa bugnaw nga kabuntagon mga katropa, no? Tutong mga hiligon di magkape, di makompleto ang adlaw kung dili makakape. May lang tao, isa na kakapi ang timplahan sa kaadlaw, no? Mahimo, tag-upat katimplahan, grabe, no? Mga pis buntag. Mga pis kanang bago magkunto. Mga pi mag alas dos. Hantod pagkagabi, eh. Mga pi pagyapon, no?
1: Mapriso! Pito ka!
0: Hindi pa mapriso, eh. Ito, wala nga katunay ninyong inumon mga katropa. Siyempre, arong di maapiktuhan po ng inyong panglawas. Kaya doon ay mga kapi usab mga katropa. Nga doon ay side effect, no? Ang atong gamiton ang mga produkto sa Yes to Health sama na lamang sa atong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. No? Santon Plus Coffee Mix gama ka na sa Yes to Health. Atong oras alas 7:10 atong pagbalik mga katropa atong hisgutanan, no? Atong ipabuhagay di kaninyo. Dinigyapon sa atong pagpanag-uban ning atong tulumanoon ang Bullseye Weekend. Standby.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, Vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: X-FM. X-FM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
7: Pusay!
0: Atong oras, mga katropa, alas 7:12 na balik na rin sa ato papanag-oban ng atong tulumanon ang Bullseye Weekend, mga katropa. Dito maglangan, din kita sa atong hisgutanan, atong unang hisgutanan, mga katropa. Ay no, sayod mo ani, no, na nag-viral ni sa social media, no? Katong usa ka babayi, mga katropa, nga nagsakay og PUJ, no? Papublikong jeepney, din sa atong dakbayan sa Davao, no? Tukol kay aligasyon, no? As alleged sa mga babayi, mga katropa, na ang jeep doon niyang isakyan, kusog doon yung dagan, no? Nag-banking-banking kunuhay. Nabay bang-banking na jeep? Hindi na ako ma-imagine ang mag-jeep na mag-banking. Ito, anyway, yaman ang description, no? Mato mga katropa, ang video, no? Hello guys, welcome to my vlog. Nagsakay ko sa jeep nga akong isakyan, nag-banking-banking siya. Ito, dili po nga na, no? Sa iyang kapungot, mga katropa, tungod daw sa iyang kalagot, iyang video, mga katropa. Ang iyang purpose daw is for awareness, no? Para makabalodo ang publiko, nga mo ng jeep yung isakyan, kusog daw mo dagan. Okay, ingon pa iya, first time daw niya nga musakay og jeep.
3: Pinawa!
0: Nga, wala siya nag-expect nga ang jeep sa Davao, ingato kakusog, og kusog og tingog.
3: Pinawa!
0: Wala ko siya nag-expect nga ang jeep sa Davao, dili aircon.
3: Pinawa!
0: Asa ka sa katrapao, no? Anyway, mato siya mga katropa, no? Actually, nasettle naman itong issue dito. Mato mga katropa, for awareness, yung gividyuhan, and then, gipost na sa social media, apil pang naong sa anak's driver, yung gipost. But ang nahitabo mga katropa, actually wala pa to siya na backlash, no? wala pa ano to. Although na yung mga comment na negative again sa iya ha, kay mo lagi to ayang trato mo nag uira po kayo, na nga na mga comment. It so happened mga katropa, doon ay usa ka babae po nga nagpakabanang residente, murag na touch ang iyang ano ba, iyang kasing-kasing sa nitabo kay murag one-sided ang story, no? Yang gibuhat mga katropa kay na timingan po ni sakay sa jeep og iha nahipasahero siya atong driver sa jeep no nga gireklamo. Yang gipangutana nag heart talk sila mga katropa.
3: Pinawa!
0: si Angel. No? Nag-istorya sila. Unsa ba tinuod kuya? Tinuod ba nga nagbangking-banking ka? Tinuod ba nga kusog ang dagan ni mo? May ana ba? Muto na-explain ang driver nga, di man kusog mo dagan akong jeep, ma'am. Kagang-kagang mo na akong jeep, gani, no?
3: Pinawa!
0: Kusog radyo siya og tingog.
3: Pinawa!
0: Marang og tao nga lambing, pero kusog tingog, wingod yung kagsuko, makanong. Dahil tako na siya tingog, pero lambing. May ana ang jeep niya, no? Hinay mani mo dagan. Kusog radyo siya tingog, kini medyo daan na, no? Mo nang giingon sa driver. Nga, ano daw siya daw, naisiyon siya TOP, nakabayad siya 2,000, niya mawadaan siya trabaho. Mo ito nga, gipost ni katong si ma'am, di nato pangalan mga katropa ha, kay, nasettle naman siya. Gipost niya sa social media, on say side sa driver, kay in fairness po siguro, basi wala po yung accounting driver sa social media, di ba? Wala po siya basis, no? Gilibak na rin siya dito sa social world, sa digital space, no? Sa platform ni social media, gilibak na rin siya, wala sa side nga mutingog, no? At least katong isa ka babae nga nanay mo pasero niya, gi hatagan sa chance nga mutingog dito, pinaagi pud sa account dito ni bawuan sa mga pasahero, mga katropa, ang side sa mga driver, og ang blame karon ni balik ngadto sa tong nag-video dito na igo mga katropa, og ang nahitabo karon, grabe ang risk, ang backlash mga katropa. Manay problema, no? Kana mo engage gani ka sa social media mga katropa, grabe ang backlash. Kumbaga, like for example ha, sa mga vlogger, no? Ay no, mga vlogger, content creator, ni gain mo, ni profit mo di sa social media. Pero ito kini pinakalisod mga katropa, pag mubalik gani na sa inyo, mo backlash gani na, grabe ang epekto ana sa inyo ha. sobra pa sa inyong monetization, no? Grabe pa ang epekto ana sa imong na income na kwarta, mga katropa. Kung minus kag dughan diha, ay na lang pagsulod, pagsulod-sulod anang content creation, mga katropa. O gani, wa gani ko nag-vlog-vlog, no? I don't want to be a content creator because I want to create a ano, sa to? Kalimot ko tong term game mo sa akong amigo. Basta ingana siya, mga katropa, no? Nibalik sa iyaha niya up to the may mga point na nga ginabaharan na siya sa mga netizen, apili ang anak, no, ginapersonal na siya ba dito, nag murag na ano na po ang yang ano po natandog na po ang ego. Ni-complain siya sa, actually ni-complain siya sa LTFRB, no, kay lagi tama ang pod, no, naman siya katungod po nga mo-complain sa LTFRB kay ano man na siya, pampublikong sakyanan mangyagi sakyan, in which katugod po na niya, di po na to siya mapunggan nga, ay nag-complain-complain diha, kayo mo mamali, dili po na niya to siya punggan. At i-complain niya dito sa LTFRB, mga katropa. And then, ang LTFRB po, mga katropa, nagpagawas na po og shop cost order against sa mong driver, ingon man sa operator. Okay, syempre, kay, pag magkikag-franchise, mga katropa, franchise sa pampublikong sakyanan. The same as at imong lisensya sa mga driver nga maninaw diha. Karang lisensya nimo diha, karang franchise nga gipagamit sa inyo diha sa gobyerno, dili na dyan na inyo ha, no? Dili ka mo ang tag-iana. Anytime pwede na bawi yun sa gobyerno. Karang naiubang gali, madakpan nga mga traffic violator, mamgiro kayo. Nga nakuha mo nimo akong lisensya, nga kuha mo ni. No, imo halagi na, nakapahalas imo ha. Pero gipagamit na sa gobyerno, anytime pwede niya na kuhaon pag once nga makahimo kag sayop. Unless wala kag himong sayop, nya gikuha sa imo ha, kana mo search yung kariya. Pero pag once nga nakit-an ka nga nakahimo og sayop, pwede yun na bawion sa imo ng lisensya kay gipagamit ra man sa imo. Pribilehiyo ra man ang gipagamit sa gobyerno sa imo ha. Ingana pala siya, no? Sa kaning nahitabo kay Manong, driver, siyempre, as ahensya sa gobyerno, ipatawag yun na, i-showcase yun na sila. Dili, proseso man ang showcase kay mag-atubangay, mamudid doon sa opisina sa LTFRB, para dunggo ng imong bahin ingon man sa babae kay in fairness po sa LTFRB, dili ang pumubase ang LTFRB unsay ni post di social media, no, pamuinawon jud na direkta nga madunggan nila unsay side ni manong driver og katong babae nga nag video-video, no, at least once and for all mahimong patas, no, dili siya ang information nga gikuha sa LTFRB base lang sa nag-viral nga video, mura dili po na maayo, no, kay kabalo man jud ta ang mga nag-viral nga video di sa social media, mga katropa. One-sided man gyud na, no? Walay nag-video, walay na nag-iya og video nga dili pabor sa iya ha. Di ba? Ikaw na nag-iya kag video, ikaw nag-video-video, nay mali sa imong gibuhat, imo ba na i-post? Di ba? Kinsa man ka ni kog bato ipokpok sa imong ulo? Wala tinuod, mga katropa, no? Syempre, dito sa personal nga panagtagbo tali sa driver og sa maong babaye, fair yun na siya, no? Panulo. Ikaw, ma'am, nganong nireklamo man ka? Napunta na si Manang. Nganong nareklamo man ka? Sir, nag-banking-banking maguna iyang jeep. Kusog kayo madagan. Patubagon po tong driver. Nganong kusog man daw ka madagan? Matubag po driver. Adi, makusog akong dagan. Sir, kay traffic man ang MacArthur Highway. Dagan, magsakyanan ana. Anya, wa, may, di makukabanking kay, di man yung motor akong isakyan. Anya, kusog radyo nagtingog akong jeep. Ano, no? And then, mo mo, kanang siya tawag gani. May mo, judgment ang LTFRB. Kung ginsa, jod ang tama, ginsa yung mali, no? And according sa LTFRB, mga katropa, pinagi sa ilahang Transportation Development Officer to na si Engineer Ronel Victor Panigon, ingon pa niya, mga katropa, nga mahimong patas sila, no, sa duha ka partido, no? Paminawon ang duha ka panig, I know na yung mga nagrabyado and doon na po yung nahimong ingon na to biktima, no? At least, no? Mahimo siyang fair. Actually, ang akong lantawan ni mga katropa, ha? Tinood biktima ang babae, katong pasahero. Kay kung ikaw mo sakay kag jeep, mga katropa, sa ting tan-aw nimo nga dili ka safety tungod kay nahadlok ka, kung sama nang ingon diya kusog dagan o kusog tingog, naay katungod nga mo reklamo isip pasahero, no, that's your right, tama po to yung complain. Pwede po niya i-complain si Manong kung tinuod man nga dili na condition, maybe dito siguro sa aspito nga dili condition yung jeep kay kusog og tingog, pero kanang ingon nato nga kusog mudagan, debatable pa na siya kay bugtong makadeklara nga kusog dagan ang imong sakyanan o dili ang speed gun, no, or na picture niya ang speedometer sa jeep nga niabot nag-ingani kadaghan na ebidensya niya. Pero kung interpretation lang nimo tungod kay nagpalit-palit sa kakusog sa hangin ang imong buhok.
3: Pinuang!
0: Niya, ang hangin na ito, gikan sa gawas, dili gikan sa jeep. Aka na, ano dyan na siya? Bias dyan na siya, no? Wala dyan na siya evidence dyan. Kaya ang evidence na to, nga makaingon kakusog dagan, siyempre, ang speed gun sa usa ka enforcer o ang speedometer sa jeep nga na-picturean nimo. Pero kung maingon kag kusog hangin kay nilabyog-labyog ka, malay mo kusog di mo bump ang iyang shock.
3: Pinawa!
0: Di bump na ano ka, nilabyog-labyog ka. Pwede pa rin nga na, no? Pwede siya mo complain si Manang. Pagtanaw niya, dili siya komportable. Ang mali lang dito, nga nung ipost go sa social media god for awareness? Istorya.
3: Pinawa!
0: Kabalo ko, vlogger mo. Kabalo ko, in every post na inyong ginapost di sa social media, katrespondent ana, ang katumbas ana mga katropa, kwarta.
3: Pinawa!
0: Diba? Kumbaga, sa inyong nga bahin, mangita mong isyo para makuha mong simpatiya sa tao para makakwarta mo.
3: Pinawa!
0: Nga ang inyong himuon, ang inyong himuon, bisan way isyo, himuan ninyo'g isyo, inyo ipo sa social media para makakwarta mo. Diba? Mamadyo na tinood, ha? Muna akong, sorry sa mga amigo na ako, ng mga, dili tanan po mga katropa, dili po tanan nga mga content creator. Depende po sa content, no? May mga content creator ba nga, mupasimpatiya ba, niya, dili dito simpatiya ang ipangayo, viewers dito, no? Kanang mutanaw sa iyang video, para mukita ang iyang kwarta. No, manay mga pinakadili maayo nga mga content creator, no? Manay problema. Mo po tunay tabo kay magi. Ang kun niya siya nga content creator siya, di ba? Kanu i-video-video pa man nimo for awareness. Nya, sa may tabo karon. Na-aware ba ang tao? Na-aware no ng tao, ikaw nang backlash noon, di ba? Nya, ni complain siya sa iyang kaugalingon daw kay grabe na daw ang threat sa iyang kinabuhi, may ngana na daw, ginapersonal na daw siya. Syempre ni sulod ka ana nga butanga, no? Ni-engage ka ng abutanga, ay napag-expect nga walay basher sa social media. Ay pag-expect nga tanang tao nga ni-follow sa imong account, gina-phrase ka bisag dili maayo yung ginabuhat, no? Kumbaga, ingon ako kaganina, kung unsa kadako ang imong ma-profit diha sa pag-content creation o pag-content mga katropa, ang backlash anak diha di mo mas grabe pa, times 2, times 3, kapila-piloon, no? Walay problema diha mga katropa. Kumbaga, nisulod man ka ng butanga, expect the unexpected. Kaya grabe ka toxic ang social media, mga katropa. Muna'y tinuod ya. Mo gani ako, wala. Diyan ko ni attempt anang content creation. Kaya magsakit akong buot, na may magbash na ako. Magsakit akong buot. Wala ako'y page. Wala lang, account lang, sa Facebook lang. Ano lang. Kaya grabe ka toxic ang social media, mga katropa. Wala ka balog kasi mga tao diha. Wala ka balog, na yung mga dami account diha. Nga may magbinuang ra, no? Dito tinuod ya ay. Ano yung problema diha, no? Ako kay Manang, wala may problema sa pag-post, pero isiguroon niyo. Muna ingon nila sa panultion nga, think before you click. Think before you post. Tanaw ni mo nga dili maayong mag-post, ayon na yung i-post. Bala dili ka mo kita. Kay Lisod, no? Tanawan, sinitabo sa imo ha. No? Ano yung problema diha? Pwede ka mo complain, katungod ni mo nga mo complain sa LTFRB, videohan ni mo, pwede ni mo na siya as your evidence, dalaw ni mo dito sa LTFRB, in fairness sa atong gobyerno, especially sa LTFRB, mo access man sila. Pero kung musumbong ka sa social media, musumbong ka kay Facebook, kay Meta, wala yun ay maayang paingnan, no? Tanawa, imbes nga ikaw ang magsumbong dito sa social media, nibalik noon sa imuha ang ano, ang basol, ending karon, ikaw no, naipit karon. Although nasettle naman ni mga katropa, no? Nangayon naman ang pasaylo, pero maragwa man dyan, ginakita nga sincero nga papangayog pasaylo, no? Wala yung problema, no? Sa pamangno ni sa mga content creator, mga katropa. Kung mga ingana nga mga isyo, ay nalang dyan yung ipost sa social media, no? Ang LTFRB, kung may mga complaints, pasayro mo sa jeep, sa mga budiha, isumbong ninyo dito, kayo mo-action man na sila. Ay na ipost po sa social media. Nagan magpamaagi nga pwede nimo ipost, no? Like, for example, katong babae nga pasayro sa estudyante sa Ateneo nga gibastos siya sa driver. Actually ako no right man pud diri nga mo-post, pero dapat mo complain po siya sa LTFRB. Problema mo ang atong gobyerno man gud tungod sa kadaghang gina-post. Mag-agad na lang po sila sa post, sometimes ang posting one-sided siya, no? Pero kato kay minor de edad man gud tong biktima, syempre wala may minor de edad nga mahimo og kadaot against sa usa ka tawo nga wala gihimo nga daotan sa iya ha. Syempre

0: Iban kada mga grupo kada mga drive og motor, no? Kada mag suri-suroy kuno hayda sa mga bukid sa Dab sa may Marilog, nya mag video-video, nya grabe violation kuno budagan, speed limit, ang tambot so bura-bura, magbutang pag blinker, magbutang pag wangwang sa motor, yana ba? Nya pag mapara gani sa checkpoint, mag video dayon. Video dayon bisag malit nila i-post in social media para ingon nga sila ang gibiktima, sila ang makaluluoy, no? Wala'y problema diya mga katropa, no? And I hope mahimong responsibility diya sa pag-post, no? Sa ato mga gusto, mga content, no? Nga gusto i-post diya sa social media. Kaya somehow, sa atong pagka-content creator, kita na, no? Mahimong content sa atong kaugalingong content, no? Wala'y problema diya mga katropa. Bisa manguha tag simpatiya, kita, no? Gipatikos. Kita noon gitulisok sa ato mga followers, sa mga netizen diya sa social media mga katropa. Kani hopefully kani nga issue mga katropa mas settle na ni siya, no? Pero ang low-ay mangodari kay si driver na wala nagpanginabuhi, no? Yeah, si Manang nga vlogger na content creator hadlok na magawa siyang balay kay doon na mga hulga siyang kinabuhi. Ang lesson diya kay iyang mga anak madamay mga katropa. Mana nga mahimong lesson learn ni sa uban, no? Lamang itong mahiligon mag-post-post sa social media sa mga ingani nga mga isyo, no? Dapat aware ta, kabalot ta mo tanaw, mo timbang mga katropa, no? Mahimong responsibilita, mahimong tang responsible social media users mga katropa. Para at least, no, ang social media, mawala itong mga toxic and then safe po ta sa itong kaugalingon. Galing magbutang tag mga hulagway nato diha, magbutang tag post nato diha sa social media. Dili ta mabash, no, dili ta makriticize, no, dili na makriticism, subjective criticism, pero kanang lain na nga criticism ba, personal na ka, below the belt na nga criticism, dili po na maayo, no, o dili na po maayo ang ipadayon o buhaton sa uban. Alright, atong oras mga katropa, alas 7:28 na sa atong pagbalik, daghan pa tag isikutanan mga katropa. Kalinindot po ninyo isgutanan, no? Kaya doon na po'y gihimo nga pagpangbully ang China nga doon sa Pilipinas, no? Ilahado ang Palawan daw? Luoy as Pilipinas. Yanam-anam na Manila kuha ng ubang parte sa atong nasod. Inyuhan na lang ng Manila. Di na miganahan na ng Manila. Maglahit na lang ng Mindanao. Ito ako medya, mga katropa. No? Nagbuot-buot ng China, mga katropa. Nagbahin-bahin og property yuta silang amahan mo na gibuhat sa China karon. Ikaw Taiwan kani imong party ulo sa Pilipinas, imo na ni siya, no? Kay amo aning Palawan kay mineral diri, isa may mo gustos Mindanao, inyo na na Malaysia Mindanao kay dulo sa inyo, ha? Kay kaluoy sa kaluoy sa Pilipinas, mura tag kanang ang porma mong god sa mapas Pilipinas mga katropa, mura ni kanggaro tanaw ra ninyo, mura kanggaro ang Mindanao muriti ilan, ang Luzon mo'y ulo niya, ang Palawan mo'y kamot sa kanggaro. Muratag kanggaro nga gikatay, gibahin-bahin ang karne, no? Kaluoy taon sa Pilipinas mga katropa. Sa kahinungdan ani, no? Bito mga katropa, sa itong pagbalik, ato ka na pag-isgutan, di sa itong papanag-uban ng atong tulumanon, ang Bullseye Weekend Standby.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: XFM. kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
11: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muring, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.
14: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
15: Unsa din ang Craft Gold ba?
14: Ay, ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Craft Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok.
16: Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
17: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
18: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
19: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
0: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
19: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Katropa, mali pong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
20: Taklarek sana!
21: Exciting!
22: Bullseye!

0: Alright, atong oras mga katropa, alas 7:39 na. Unya tag hatagan na pagtagad mga katropa, no? Mga mensahe gipaabot sa atong mga katropa nga naminaw karon. Ito nga, para kong basa. Okay, right. Good morning kay June Mats. Kinsa June Mats? Ma'am Tia Alcaraz, have a blessed Sunday morning, katropang Juvit and Prof. Marvin. O sa tanang mga katropa sa XFM 89.1 Davao. Thank you so much. Juran Mats, good morning Prof. Marvin. Si Manoy Alobs. Oy sir, Sir Manoy, no, nakita namin in person ni Sir Manoy. Tungnayan his address sa studio mga katropa. Good morning Sir Prof. Marvin, listening from Santo Tomas, Davao del Norte. Sir Randy Santisas, listening daw siya karon mga katropa. No? Si Sir Harold Salang, sir, good morning. Kanimo di, sir, how? Watching live from New Sambog, New Corlea, Davao del Norte. Salamat kayo, Sir Harold. Sir or, Rex or Denisa, good morning mga katropa. Happy Sunday. Happy Sunday po nimo, sir. Ma'am Josephine Piro Vicente de la Rama, good morning, Sir Bong. Di mo ko, Sir Bong. Dala na ko si, Burong, si Sir Bong. Sir Arnold Altibo, good morning. Right. Salamat po kayo, sir, no? Basik si Bong, Bong Algabre o Bong Alvarez? Bong A? Pare sila, Bong A, Bong Algabre, Bong Alvarez. This is Bong Algabre. Eh, dili ko si Bong Algabre. Tao? Alright, mga katropa, salamat sa mga nagpaabot sa ilang mga mensahe. Alright, dito sa atong ikaduhang hisgutanan, mga katropa. Okay, dito na, dito lang ngayon, no? Okay, alas 7:40 na. Ingon pa ni Senate, Secretary Gilbert Teodoro, ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, mga katropa, no? Na, actually, karon, no? Grabe aggression nga gihimo na po ang China karon, mga katropa. Na yung mga nanggawas karon sa ilahang mga mantalaan, no? Dito sa China, nga, ang party sa Palawan is part of the China. No? May namugis sila tawag nga 9-line, no? Ang ilang claim, mga katropa. Ilang gibadlis-badlisan ang dagat, mga katropa. Kaning igo sa among badlis, igo sa among 9-line, kabahin ka na sa among teritoryo. In which, sumala pa nila mga katropa, base sa mga nanggawas na mga propaganda nga gipagula sa China, ang Palawan is part na silang area. No? Pero hindi na po maayon na, no? Kanugay na naman nagpuyo ang Palawan, ganong inyo man ang Ilogon? Wala na gani mini, wala na gani mini nakig-away pa karon nga inyong giilog ang Pag-asa Island nga sakop pa na sa Palawan, karon musulod na po mo sa Palawan. Sao na lang among El Nido ani mga katropa kung yung ilogo ng among Palawan? No? Sao na lang ang among sa manindot nga resort niya. Kita na rapamig El Nido. Sao na lang na diha, inyo na lang ilogon, wa na may kasuruyan na diha. Ito mo na ingon sa China mga katropa. But ingon pa ni Secretary Teodoro, Gilbert Teodoro mga katropa, kung gusto nato nga musukol diha, no, at mangan nato ang ginahimong propaganda pangbully sa China mga katropa, kinanglan siya na mga katropa, napukan ko. Kung gusto nato magigatba o gusto nato atbangan, no, kung gusto nato kanang patulan unsa may aggression nga ginahimo sa China, kinala nato mugahin o dakong pondo diha sa pagpalambo sa atong armadong kusog mga katropa. Kay buli-buli man gud ni bullying mga katropa, pasabot ana pambugay og mga himan ang China. Syempre magpahambog na sila ang pinakadako nga submarine, no, sakayan panagat, no, ang sito ganila Liberation Army na maglawig diha sa kadagatan sa West Philippine Sea. Ya, mapalupad po na sila mga high-tech nilang aeroplano di sa kuwanangan. Para ingon bang, Pilipino, adlock po dyan mo aning among mga himan dere niya. Kita, mga katropa, sa man ato ipanghambog diha ang atong tura-tura nga pila nakatuig?
1: Pinawa!
0: Nasigig kahagsa? Di ba?
1: Pinawa!
0: Maning ingon ni, mga katropa, ni Secretary Teodoro, mga katropa, kung gusto nato patulan kita ang mga ubang Pilipino, ala, sukulta na, sukulta, di tayo magpapilde. Nga na ba, napato mga pipila ka mga senador nga, ay, hindi tayo, dapat lumaban tayo. Ingon pa ni Senador Teodoro, paunsa nato na atbangan kung mismo ang atong armadong kusog, mga katropa, ang atong kagamitan diya, no, sa armed forces, kulilat kayo. Ultimo, ang atong mga armas, wa niya, pilde, kuyaw kayong mga armas ang tagalang nasod. Kita, nag-antos na ng hinatag gikan sa Amerika ng mga sakyan, ng mga equipment na perte ng karaan na kung sa mga atbang alas China, di ba? Ingon pa ni Secretary Teodoro, kung gusto nato atbangan na sila, kinanglan nato mugahin o dakong pondo diya sa atong modernization sa atong armadong kusog. Ang problema, mga katropa, in fairness kay Secretary Teodoro, anyways, tama yun na, yun, no? Alangan, makikaway ka sa imong kontra, mga katropa, nga ang iyang armas, kuyaw na kaayo, niya imuha kay Batora, imo lang labayan or pintik imong armas, sa may imong ikatbang ana, di ba? Siyempre, kinala po ni mo improve, mulambo ang atong armed forces, no? I-modernize na to. At apakutahan na din, mga katropa, paunsa na to na i-improve, paunsa na to na malambo, kung ang gigahin nga pondo, gikan sa atong gross domestic product or GDP, ana lang sa 4% ang gisaka, no? Ang gigahin nga pondo karon is only 1.3 ngadto sa 1.4% gikan sa GDP ang gigahin alang sa defense o defense sa mga katropa, no? So may nato mapalit ana mga katropa. Pasweldo sa atong mga sundalo, palit og mga supplies sa atong mga sundalo. Pero ang pag-modernize, pagpalit nato og mga himan nga makonsidera nato nga advance o pwede nato atbangan ang China, di yun nato na kaya mga katropa, sirata pang limos ani sa mga nasod ng atong mga silingan para hatagan tag mga daan nila nga sakyanan mga no, kanang mga helicopter o sabadiya, no, mga gamit pang gira, di ba? Wala problema nato mga katropa, no? the more tang watay gahin nga budget diha, no, sa pag-atbang nato sa gitawag nato nga mga kalaban nato silingang nasod mga katropa, the more po tang ibuli nila. Pila ra kabok, pila ra taon ng budget mga katropa, gamay ra kaayo, no? Wa gyud sa matong buhaton ani mo palaban tag keyboard, malit na lang tag keyboard ani, pildiho nato sila diha sa pangbubuli. Di araman haod mga Pilipino kusog kay mang bully. Nya lai man pang bully sa Amerika. Ay sa China di mga katropa kay mang sablig magtubig. mang bumba magtubig, no? Kato ilang kanon nila nga tubig ang mabuga. Yung mga Pinoy kay mayra man manablik tubig matag June 24, piyesta ni San Juan. Sa kinsela sablig ang tubig. Di na jud tama atong mabuhat mga katropa. Pero kung ibuli ito sa China, wa jud tay mahimo ana kay ang atong himan kulang jud kaayo mga katropa. Ang atong barko diya sa West Philippine Sea say tawag ato katong nangaraan na tawag ato kalimot katong barkoha nga nakaposisyon diya. Pero din na yung luuya mga katropa, no? Kung ikaw makakita ato di ka proud ka mahimo kang Pilipino mga katropa. Gipalibutan og mga barko sa China nga dagko kaayo. Nga perti mga nindota nyo ato perti ng gubaa. Di ba? Mao na mga katropa, no? Kung gusto nato nga makigsukol ta diya sa aggression nga ginahimo sa China mga katropa. Kinahanglan nato bugahin og akong pondo diya sa atong armadong kusog. EFW modernization kinahanglan nato. Hire tag daghan pag mga sundalo. Palit tag daghan pag mga himan sa kayang panagat nga magamit sa atong Philippine Navy. Daghang mga helicopter o sa pareha mga jet fighter nga magamit sa atong Philippine Navy, Air Force. Alang sa atong mga kasundaluan usab, mas improve ang ilang sasakyanan, no? Problema kay perting gamay ra gigibahin nga budget. Kay ang kwarta mga katropa sa atong panudlanan, ikan sa tax sa atong mga nato na ginabayad mga katropa, asa man ipadulong ngadto sa mga malita. Na sa malita ni senador, ni secretary, ni engineer, kisa pa ni congressman, kisa pa ng kapamulos ato mga malita mga katropa, no? Dito padulo ang kwarta, dakot ang tutog tabang mga katropa nga makapalit ng bagong mga himan aron mas modernize ang atong armadong kusog. Para problema, mas dako pang budget ang ipadulong diha sa corruption instead nga i-improve sa atong armadong kusog mga katropa. Naigilap gastuhan ang atong gobyerno mga nonsense gigamit sa pamulitika. Actually, to be honest mga katropa, kanang budget nga gigahin nila karon sa impeachment trial, wala pong ko igiingon nga iundang nato ang accountability. Although selected accountability ang ilang ginapangita karon against BP Saro, mas dako pa ang gastuhon nato mga katropa diya sa impeachment trial rather than sa gi-question nilang confidential fund ni BP Sara. di ba? Asa mang logic diha? Tarong ba na? Di ba? Kay gusto lang dyan nila tanggalon. Gusto lang nila ma-impeach o di na makadagan si BP Sara kay dakong tunok sa ilahang political ambition. Malay pinakasakit diha. Ya, okay ra na sa inyo ha? Nga nag-question tag million ni BP Sara pero ang atong gigasto diya sa pagtaral abot og bilyon. Di ba? Yun sa paguna-una, no? Kay mo lagi daw, giapa sila accountability. Accountability. Si BP Sara Raban ay confidential fund. Kaya nandi man ninyo i-question nun ng confidential fund sa uban mga official sa gobyerno. Mas dako pa ang nagasto o nausik kakwarta diya sa flood control. Anong wala may impeachment gaghimo diya? No? Anong dili man makitaan kasi nagpaluyo diya? Di ba? Kay gihimo nilang pamulitika mga katropa. Gusto nila mapapas politika ang mga Duterte sa Pilipinas. Kay ayaw nila na maging babag sa ilang political ambition ang mga Duterte kay bisag magkinaunsa. Kani ha, dili niya akong personal nga panglantaw ha, base sa mga ninggawas ng mga survey. Gisaligan gapon sa mayorya sa mga Pilipino, mga katropa. No? Tanawa sa mga survey ng may gawas. Trust and performance rating. Survey sa gusto mahimong presidente sa nasod. Diba? Ano'y problema diha? Yang atong armadong kusog. Why budget, mga katropa? Kaya gipamersonal nila ang kwarta for their own political ambition sa pipila ka mga opisyal na to sa gobyerno. Sakit pa malandongon, no? Si tagbayad og buwis. Yang gigamit lang sa way kapuslanan. Gigamit lang pamulitika sa ato mga opisyal sa gobyerno. Sakit yung ayo. Maayo, mga katropa. And I hope, kita mga Pilipino malamdagan ani mga katropa. Kapit naman yung eleksyon. Wala na yung panahon nga makabalos ta nila, mga katropa. Di na ta magpadala ng ilahang ilad-ilad, bayad-bayad, sa riyan, no? Gamito na itong katungod, no? Isip mga Pilipino, mga katropa, isip po sa kademokrasya ang nasod. Doon na tayo kaugalingong katungod, magitawag na ito, nga right to suffrage. Mupili sa mga opisyal sa gobyerno na mo ay makatabang ka na to o dili ka itong opisyal sa gobyerno nga puro pamulitika o personal nga tuyo lamang ang tumong diya sa pagpanungdanan. Di mo tanaw unsay maayo unsay dili o ay budget alang sa armadong kusog na ginabuli na ta sa China. Nga, kung istoryahon ba ya, interview sa TV, marusikin sang isog. Hindi, labanan natin. Atin ito, atin yan. Pero, sila may mga magbabalaon. Pila man ang ilagi budget nga pundo diha sa armadong kusog. Ang pangutana, pila ang nipadulong sa inyo ha. At ang oras mga katropa, alas 7:52 na. No, kana tong unang ay kadong hiskutanan mga katropa, and I hope no na kita mga Pilipino mahimong matngon na mga katropa og panahon na no. Nga tan-aw na to. Atong uting kayon, atong himay-mayon, ang mga leader na naglingkod karon, ang ayon pa ba na silang hulipan sa umaabot nga eleksyon. Atong oras mga katropa, alas 7:52 na, og diri kita sa atong Today in History. Right, ang atong Today in History. Sinsya na, itong napaspasa ng mga katropa, kaya hapit na muna ang atong programa. Karong adlaw, Hulyo 2, mibalik ang mga Jesuit, mga katropa, mga sorry tawagan ng mga Jesuit kana mga Ateneo god, the Society of Jesus or the Jesuit, no? Jesuit. Nag-establish sila dinhi sa Pilipinas human sila gipapahawa kay kani mga ano man god, kani mga Jesuit mo ni kani mo ni ang mga kaniadto mga paring Kastila, no? Kabalo naman ta para sa Espanyol mga katropa, ginakundina ni sa mga Pilipino tungod sa grabe ginahimo nila ngadto sa mga Pilipino, no? Pagpangaboso, mga praile ba, ingana pa, no? Pagsunod sa Amerika, napahawa ni sila, no? Paghawa sa mga Espanyol sa Pilipinas, sunod ang Amerika, napahawa ni sila, mga katropa. Tungod lagi ato mga pasangil. Netong Hulyo 12, 1859, human sila mihawa o ipapahawa, papahawa sa Pilipinas, nakabalik na sila mga katropa o din na na-establish ang Ateneo. Yan tag iya sa Ateneo mga katropa, mao man mga Jesuit. Mao ni ang nahitabo kanila mga katropa, no? Ang chronology, no? Paano sila o paunsa sila napahawa sa Pilipinas o nabalik? April 2, 1767, mao ni ang pragmatic sanction, no? Ang silot sa ilaha. Si King Charles nag-sign og usa ka secret decree banishing the Society of Jesus from all global Spanish territory. No, napahawa sila, no. Nga ipahawa na sila sa Pilipinas. The expulsion from Manila, May 1768. The decree is executed in the Philippines. The Jesuit University, Arzis, no, mga gamit nila, ipangkuha no, sa gobyerno, impabor sa gobyerno sa Pilipinas. And ang mga missionaries nila, gipapahawa o gidala dito, gipabalhin dito sa Europa. Then doon na global suppression. Itong 1773, si Pope Clement the 14th officially dissolved the Jesuit order worldwide under the intense political pressure from the European Catholic monarchs. And then ang Papa o ang Pope naghimo og restoration, no? Gi-restore na ang Santo Papa. No? 1814, Pope Pius VII reversed the suppression, officially restoring the Society of Jesus to full status within the Catholic Church. Gipabalik na sila mga katropa isip miyembro sa simbahang Katoliko. And then the Royal Decree return, balik ng Royal Decree, 1852, Queen Elizabeth II authorized the Jesuit to return to the Philippines, strictly limiting their scope to mission in Mindanao. And then physical arrival, 1859, a band of 10 Spanish Jesuit led by Father Jose Fernandez Cuevas naiabot sa Manila mga katropa after the grueling sea voyage. Then officially milestone to return July 12, 1859, the historical date making the formal stabilization and officially recognition of the Jesuit re-established sa Pilipinas mga katropa. Og dinin na natao ang Ateneo. December 1859, defying original expectation, the Jesuit officially take over the feeling Escuela Pia altering the course of Philippine education forever. Magkaroon, ang Jesuit sa Pilipinas, mga katropa, sila na ang nagdumala sa usa sa mga pinakadako nga tulunghaan din sa Pilipinas nga mao ang Ateneo o daghan pa mga tulunghaan. Okay? Karoon sila ang Adlawa, July 12, 1859, hingpit nga nakabalik din na, sila din sa Pilipinas. Alright, mana atong Today in History, samtang atong laing Today in History, Hulyo 12, 1862, gimugna ang pinakauna nga Medal of Honor. Diba sa mga sundalo, mga katropa, Medal of Valor, Medal of Honor. Karong adlaw gimugna ang pinakaunang Medal of Honor. Kinsama kini mga katropa, ang nagmuna, si President Abraham Lincoln nag-sign og usa ka lakang na panawagan sa paghatag og award ngadto sa mga US Army Medal of Honor sa ngalan sa Kongreso. To such and non-commissioned officers and private shall must distinguish themselves by their gallantry and action and or other soldiers like qualities during the present of insurrection. Mga agigpasidungog mga katropa sa mga nahimo ilabi na sa mga sundalo kahit bisag mga civilian mga katropa no na dunay ginapakita nga kamaayo diya sa ilahang pagpanerbisyo sa ilahang matag departamento gihimo ang gitawag na Medal of Honor no gani sa eskwelahan no ginatagan taog mga honor pag was usa ka estudyante kay mo excel siya diya sa ihang asignatura no bright siya dako siya grado ginatagan siya og Medal of Honor diya din sugod mga katropa ang Medal of Honor ni atong Hulyo 12 1862 pinaagi ni President Abraham Lincoln. Alright, mano atong Today in History. Mga kasaysayan, nitabo sa atong nasod o sa tibok na kalibutan, nining adlaw mga katropa, Hulyo 12 mga katropa. Atong oras, alas 7:58 na, wala kita igong oras sa pagpadayon sa atong programa. Dini sa atong sibihanan ang 89.1 XFM. Kini atong programa Exciting Pilipinas. Atong programa Bullseye Weekend mga katropa. Guys, speaking of exciting, atong ini ninyo musunod ang programang Exciting Sunday. Kauban si si DJ Sixy Sassy. Si DJ Sixy Sassy. Mga nindot nga musika inyong pagatangan mga katropa dinhi sa XFM 89.1. Siyempre inyong alas 12 sa adto ang Centro Weekend mga katropa. Kauban si katropang Andy Causon o katropang Marvin Ibano mga katropa. Wa na kita igong oras mga katropa, alas 7:58 na nining adlawng Domingo, pitsa 12 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa ngalan sa kinitibang pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ngalan ni katropang Jubit Espanyol, kini yung katropa, Professor Marvin Pineda, kamatuoran ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito ng mga pagkaon ang